0: siye ba wawe ufwe eduma inu. Anangama, beflo anangama, alema onsu, ati patapla, wakunu yen keni, otimi, otimi kulokula besu, baba mo, baba kura. Esi ma ijo, sorika esi ijo, ungabo yo, onyonyunu fata, onyomamale mfata, ye ye yo. Obobo kutu sike, eti notye, aniyama ete someti. Ble kula kula nou, ikanga ikan, asike, onye dire, onene dire, onye sire, ite ikanga remo. Ngle mwe lo ase yo, mwe okura. Ngle mwe ngoye wanyam, sarangba ume yi, senge iri ye wuni yi, naka ikbatra benga boye ba ume intiyo. Senge wa mwe sire nou, atralye nou madongo yi watoye. O mie, mo, kura, mouni yele. Ye, afari juma kumura di esa nou. Anwa yi momo, yiwa ye ikanvu wo. Yungba ngale esi abye fiyo. Esike ye fondon liwo. Esike ye lo yonga si. Sengon ningba nkulokulokon ngale, anye me santi. Iti ye lo ase yo mwe okura ngle mwe yoku. Nia baba ngabo yesu ye ken, afefwe me ole. E obo ye jo ye wa afefwe me nou. Senge sana vi moun, donwen soube kura be san souman. Chouk bache yon yibase. Donwen sou sana vi moun be sou osun, yon leke yuyende yon wawuro. Donwen sou sana vi moun miyan, yon leke awuri yon wawtokinji, kolo yon mesu, nan mwe kongou menou, dotro kongou menou. Anangama, omo be ekamana yenwa. Oma yon leke yon kula kula, awuri ka kula kula, asisa yon kula kula, ekwa yon namobo asi. Esro kaya ki, ngle mungo we, atingo oke kresanu. Afe fwa nga ebo di mabo bobe di male, kambe. Kambe o baba. E woye un fwa nga mwe besu osun, kambe. Ya urobo besu osun, kambe. Na oreke titi waye, e yin kwen kwen. Yo leke eni an bian kofi Sebastien. Eni ye baya di juman sonyon. Afle o un no. O wawa si sa nga ti afle di, singa ide di krosan, o ma blek lukwa nou, e osun le nou. Anangama, fomvoye, fomvoye urobo, ya ki baba. E balio. E kwa kwa kwa nga bo e digi ma afan e fabe fay wrosanu, anangama, ma e timi, ma e kekle, I jole ya I jole, e ti krosan, nan ma I jole kwa nga nyo nan ma yo, e nou an fon. Senge nga bo ti obo olye, fay wre e nou, manga ba afle, e fabe fay wrosanu, an jwe, sasale, akun jwe, yo tran e nou, o tran e kwa kwa son nou, nan jimanga e di, e diklan nan, e san diklan nan sasale dan nou. Yesro e mi Jesus Christ, bo ti defwe, e du malye e nou.
1: Amen.
2: De minha mie. Nstroke ya ki. Ba fin ti te e fwe. E fali mi ken di ojuma na ni antenti.
1: E sinya mie. E srewo ya ki e msa mke e. Na ni a enzo antenti. Radio Maria Côte d'Ivoire. Sa me osu ama meniman. Like ya kun imana. Ye ngle mu. Na wle di akun jwe. Ke e ya afanga nu okun. Nana mie kuri. Weya siria mwe sonyo. Ange. Ani amu sameti nga dongo enzu ofi eni abianga bo fleke William Bragri eti ameti nga certi asenai amfan senai fa Miami pa kwa amfan senai fa mevie ku afi onja ogre mututu pa yo bali yo yo e bali e blesu e odo ngura oni imansien ye neke oti mranke eti setam nga mo yo nue ikemba bru oni sien ma afwe nga boyo nonti afwe akpi inyon afwe ablan onisien nkranke ya boyo kumango embole fight do dize awe profe wa wole mfleke do brusu kwe kwe so sandi senge kula na ama unwe fule wole ole jamvle kumkame tinsu sambe tinga e jamvle son inzo liye niya oye 05 05 82 35 36 nzeke 05 05 82 35 36 07 58 46 90 39 Yeah, enga moye sui joye. Amenia bien Pasteur Noël Kwaku. Yeah, ato lwa kwa si kinji. Enyonye e bawa okun. Ma isoti, ya atran mindele nou. Yeah, esi esu, se amfle e, esro. Sama fla yukusumay, ya flam. Amete ou nou.
0: Yole, kwa yifle pou.

0: Hermano, Aston Manson, Julián
1: Manuel, León.
0: Ya por León.
1: León.
0: Neyo. William, Neyo. Neyo. León de la vida. ¿Aló?
2: ¿Aló?
0: Black one.
1: Nay, I can walk around you.
0: May Tinemba.
1: I'm going to go to the black. Sebe siya kula yon kon aja son yama.
2: Ah.
1: Ewa me si kula kangatia ye son yo.
2: Amu yama male kwa.
0: Iyo. Ya swa kulo mamale.
1: Ya swa kulo mamale wa kulo kabe mamaye.
0: Anma siye balwa yu so osu de.
1: Anma siye uso osu
2: eh. I'm going to go to the house.
1: Iwo Beatrice Kwasi ya so akun Flemingrem no so wo sai numero nsa no oyaki oyaki an ma si numero som fari singe nken loss of opasema esi akura se ni so numero ni awo ke ewie o na pe o fo numero fama wuri fama wuri lo
2: yo male so
1: ori o so so do kura so
0: e ke so wo pole mo zana nyuno
2: ye mo
0: ori na gburi wo Like my bong, you know,
1: Gram no sauce also, or Flemmy Docras also.
0: A bong, you know, I'm pretty at your tea crow or come here and
1: when. Is your grand neck and I won't flay off flow? Moiso.
2: You could soon now let me watch you, Madame.
1: I'm going to go to the house.
2: Of a kettery, as you far out inside. En tout cas, Mananga, I was on the Kanzuinas.
1: You can do nothing. Becali Lola,
0: Kanzuibo,
2: my destiny, Thomas and Gastobas,
1: or Totiti, or Contor,
2: and a man one can clear up. But déjà si.
1: You,
2: it's in no assay.
1: You,
2: I'm flying a mulo in Yamulike.
1: You.
2: Bien walk
1: is a man's in the
2: Really, mi suo radio mo.
1: Yo.
2: Tata radio Maria ngati o na ole mami o ke da konle ya o.
1: Ori na kan so kai.
0: Nyameti dan.
1: Nyameti ni.
2: Ya afina ole.
0: Yo fom bo.
2: Ye le ngam fa kan. Ka mi ti mo ayo unya unya mo. Mi se ya ba su ma ole pa se mo se yi sai sa fu wa kan ngam ta ku se se o. Ma ole.
0: Ya so ye ma so.
1: No mo ye so.
0: Jesus du ba no so ye ma so.
1: No mo ye so.
0: Namati pa fo isun zun le ma nanga ma mi kuri baba tin ya se jesus du manu
2: ti ya se no la nanga ma bo ya se ti ya mo fa bo ni bo ya mi o ye mani ke se o se temi ni go fa bo ni bo
0: ogwebo
2: kan je ma popo mo o je gbe je o su su gbe Mama
1: Beatrice. Sei kirango e mfariki nkemva kumo ma frokeli kison vaba. Ok ma fama ma kuni abunze.
0: Ya subu na wale fwe.
1: Ya nyamye wa iboba na ngama mi kuni otima kaisa. Ili engo kan oyenu.
2: Amen.
1: Ni ke kungo bobo ogwebo.
2: Amen.
1: Afi ye krosra mu yeri eni ai mangu mu yinu ya ifa ye ngi. Se nyamye ri ko se ke nyunga mo. Ingo kan oyenu sika yo nga nanga ma bebole ogwebo
2: amen
1: transula filenu
2: amen
1: transula filenu
2: amen
1: otili israël ma mesule osumani moise ko lelibe ke blesseri bal si fo me jawori eliun te ifo eliun o gelwa fo eli oise osu paribe
2: to paribe
1: gori ati jawori pan pan pan ko ni anzu
0: David sopabe.
1: Sikayo anangama oni obe onu.
2: Amen. Ni si so wu.
1: Eni nyame djuma di fo kon sinke. Sa su nyame. A u nyame a se be kleri mo yale an ma nyame atin su.
0: Atiwo.
1: Ta ko pe nyame atin su. Sika bi woro janu aka sa le te se oni ngbangare transu la file no. La mo ra gwase. Ati te boy ti cross ran oju ble yo fara ke esu sien kan. C'est excès soucien mais c'est que nyamie wole.
2: Amen.
1: Nga mo fajo yonu ngrem ni wole.
2: Yo. Toka la moisi
1: o. La miensi.
2: Na tenu ko fwe mase.
1: Yo.
2: La jam na bo fwe mase nyo be plan de like.
1: Yo.
2: Le nga be wa ola bwe nu na nga mambo bo fombo be.
1: Moiso.
2: Be ko fwe. Zata fwe. Be kula nga mo si be nga be si ni de kwa kula kula nga mo be fwe radio Maria nga sun na nga mambo bo.
1: Yo.
0: Na eyo mo eyo kula Miami ora ikula kula Yesu e mi fa message de demande na ete onu Radio Maria Côte d'Ivoire like yakun mana mamo kwesu yelinga meeting eyo ya mtsoklo bazir ki himbo koko afa akwaswa nge likanga mo Radio Maria onu afa me fle yi quartier TP Rivera
1: Rivera
0: sa me falo tuna sa me suba me bo dumangale kwa kon ba gram wa ki ame ba sa me ba nwe mo so tingali ya via me mam ame ave fa me ma radio so ame kula be ba ve fa ma e ko suma sa me mangale bi boku ma kula fle am fle esuru ble kula kula no e ole ye ye sin asi esu eti gwen awe yo esu kwa lele ni abia William mo san kun le amano esu en kula na ya ogun allo
3: allo
0: Emmanuel esu farinyo
1: nje ni ata ol ganyo ndro e
3: wa ti anju to tomo Yo, nya ta be ati kwasi.
0: Ikira ni ofleli, yo dum watikiri. Ya ja wala nya ti.
3: Ni ti en place lan, yo lan yo lan di ke.
1: Yo lan kwasi. Bo ato buru poi.
3: On di de.
1: On di ti en semaine ni yo.
3: Yo mama Victoria Edike.
0: ma Victoria
3: député mo muzo to ay député vem ko ay mo ye
0: eh eh ya nglo nulia anglo nulia be ame campagne anglo ni nu
3: o e kre a ngwe ya ti se e fu am kai
1: ame ame député ndengo zu basi ka su
0: na kona pe ga e kla kla iba
1: kona kona
3: ye yo e na di o kan na na po cha pro blaman ma son fleli
0: eh a ke kwa kro blaku fleli an ma ti ki ma son ni wa fi
1: ka mo mbo bon
0: eh
3: ama si apulisa le wa makura nyamu wa
0: apale le ati a ma
3: ni kuma sa le
1: ba itu ma son credit kan ku
0: ya ko
3: eh itu ma ngla
0: eh itu ma mli ni eh na so ti nga ngle mu
1: wa fle wa fle o fle
0: na mo fe ma fle na ile ya tre ase ya
1: tre itu ma credit kan ku singe kamo
0: aba fa patan ku sma
3: credit ma leon like
0: eh
3: pa duplo
0: yo
3: eh ba ina na fle de
0: eh
3: eh
0: Eh,
1: depuis que
0: connu. Eh. Eh, oh, Israël. Oh, Gamboy. Eh, Gamboy.
3: Eh,
0: yo, Christophe,
3: Kabeti,
0: Dio, Cronier. Mhm. Eh, na, Amé, Théorica. Bah, Blau. Bah, mon, yo, Zale. Eh, ma, et tu, Dieu, n'a qu'un, ya, ou, en gros, moi, y'a, mien, mo, eh, ya, eh.